0: General Santos City People's Council. Natukoy namin ang humigit kumulang 62 pamilyang nangangailangan ng tulong sa Barangay Apopong, General Santos City. Ang bawat relief pack ay naglalaman ng 10 kilo ng bigas, soya milk, asukal, kape, biskuit, sabon panlaba at pampaligo, shampoo, mantika at toyo. Kasama rin dito ang mga kopya ng aklat ni Master na Pag-ibig ang tanging solusyon at mga flyer tungkol sa mahabaging pamumuhay bilang vegan. Noong Hunyo 26, nagtungo kami sa komunidad kung saan nagtipon na ang mga residente. Bago ipamahagi ang mga relief goods, nagbahagi kami ng maikling pagpapakilala tungkol sa ating minamahal na Supreme Master Qinghai, pati na rin ng impormasyon tungkol sa mahabaging pamumuhay bilang vegan at ng kahalagahan ng pagmamahal at kabaitan sa mga taong hayop upang mabawasan ang pagdurusa sa mundo. Dama ang pasasalamat sa mga biyaya mula kay Master at sa mapagmahal niyang patnubay sa buong proseso. Nakita namin na sapat ang ayuda naming dala para sa mga nangangailangan sa komunidad. Buong saya at pasasalamat na tinanggap ng mga benepisyaryo ang mga relief goods at lubos silang naantig sa mapagmahal na pag-aaruga ng ating pinakamamahal na Supreme Master. Sa kabila ng mga paghihirap na kanilang pinagdaanan, napalakas ang kanilang loob nang madama nilang hindi sila nakalimutan at nabigyan sila ng panibagong pag-asa para sa mas magandang bukas. Napangiti rin ang aming mga puso sa kanilang mga ngiti at nagpapasalamat kami sa pagkakataong makapagtanim ng mga binhi ng pagkakaugnay sa ating pinakamakapangyarihang Master sa munting komunidad na ito. Dalangin namin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, magising nawa sa lalong madaling panahon ang aming mga kababayan sa tunay na espiritualidad at yakapin ang mahabaging pamumuhay bilang vegan. Nang may buong pagpipitagan at pasasalamat sa ating pinakamataas na Master, ang iyong mga Pilipinong disipulo.
1: Considerate initiate brothers and sisters, we are happy to receive your report on the relief work you provided with the love of our most compassionate Master to those affected most by the devastating earthquake. May heaven's light continue to guide you and the sympathetic Filipino people to help all fellow sentient beings. In celestial beauty, Supreme Master TV Team.
2: P.S. Master has his loving reply for you. Kind-hearted God's disciples, thank you for aiding your fellow citizens. Sadly, unless we have a vegan planet, the killing karma will need to be repaid and disasters will continue. It is so simple. If only people would recognize that the harms we are inflicting on animal people, we are really inflicting on ourselves, then the suffering will come to an end by everyone just changing to a vegan diet. The whole of humanity never needs to eat the tortured, murdered animal folk meat to live. On the contrary, meat kills the world in different ways. We all know it. May you and the familial Philippines extend your love to embrace the innocent animal folk blessed by the Most High. Much love to you all.
3: Vegan side effect could be more creative with new ideas.
4: We welcome your hotlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
3: We humbly worship, praise, thank, obey, and love the reunited three utmost powerful, God, Team Kotu, and the Son of God.
5: Peace is happening around our world.
6: Peace News number 135 of many and counting.
5: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc.